0: ato still she wa yin wa yin wa wutim hallelujah
1: amen
0: as I want a chrome for toilet
1: oh
0: apakaya unana unana kojo hopefully ana me ayo
1: the
0: first time you sat tena mu 1926 and you feel some chance nyina ayako te se jata se
2: ajaya se najila for taxi hunu
0: and you feel chance nyina ayako te se jata se
2: ajaya
0: she waburu wa baby a waburu wada hallelujah
2: amen
0: she baby a waburu wada
2: oh
0: isaka urade
2: amen
0: me kan yivie na ma mu ho ho asem na me kan
2: e da kan yin na
0: ayivie no e ma mu ho
2: ai
0: chase ya ise ko
2: oh
0: emru egu e ma mu ho nyina o da so da solu ko adwuma fom ya ye twa parking sensen awura wura yinbi ise kan urade
2: amen
0: nanano mi preach no pa ma sem no se me na no hwe manim o ba oba pi na me vio na me call me mo and call ma me no ma me be 8 years obi odama from oa obo ama no na so na ye asase wo kuro e sha ka urade
2: amen
0: ya yin fie ho fo nyina yaka e sha ka urade
2: amen
0: and what is a boys be a di na chi palanki tingiti bio and am pay food before why oh lord jesus oh jesus
2: to some man say now what do you say insurance ko ara
0: awurade to boss e dey what you say insurance ko and am la kuro num na so ni ye nti eno wa me ka say kuro bi mlanti esuom say ah sofo asem we dey what dey asem last month ya you be oma kuro for boy na chi wo mu
2: chi
0: wo nyina o ti bi nko kuro Esa ka urade.
2: Amen.
0: Me kokoro mu.
2: Me ko. Ozi ebe.
0: Esa ka urade. Ya ko he na na kwa mu.
2: Ah.
0: Odure no t-shirt, nika, ne slippers. Random kuro num na nkwa obi anka no.
1: Mhm.
0: Last bi say, me ko ho ne ko di mpupupu gate ano. Osanjeres me bi nko jame. Me ne na na nko afa kuro num sa kuro num. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ono ne wa yene first person as authority, latest one ya baba so.
2: Ono si bi.
0: O ye bi woni kuro mu.
2: Ah.
0: Isan gaura
2: amen
0: o ko he na himfia as partner every mewuro do no egura kwa mu kurum no kwa mu hene dinisi ka na ye dinisi ka na ye
2: ayo ja
0: na dia sana so nam kwa mu na hwe nimfa na himfie na makuro na blight
2: blight ja
0: kia ni mo
2: ah
0: hene du ko ha na nyawe fe
2: aja so ntimi nyawo
0: hallelujah na dia sana so nam kwa mo na hwe nimfa na himfie na makuro na blight
2: aja
0: kia ni mo
2: ah
0: hene du ko ha na nyawe fe
2: aja so ntimi nyawo
0: hallelujah ya baby ya tia tu wo se ye de be ye market wo hene de ko da
2: da we chat on de da aja
0: okay na mo dia to ka sama ema yankitinkiti
2: ema
0: yankitinkiti
2: ema
0: yankitinkiti
2: aja kan ni na aja
0: ena wo mu butubutu na mo jina wo mo chi se ya na pa o ti bebi e kai problem 31 na o se wa hene emfa wa ho ode nya de
2: ema
0: enya sa na bible no kai
2: aja
0: a o se na nyina wo so
2: aja no hope
0: ena wo so
2: dan fo
0: e ma ma ya papa
2: ba bi o
0: tu o ma
2: mo nyam so
0: mo
2: kwa gya nti
0: se ya ne mo nyam ne so
2: wo enkwa gya nti
0: hallelujah
2: o se se ya ne ani die na wo de ama no
0: kese ne die
2: ana wo de ama
0: Naka wa yine dure numre naka wuna mukuro ma ubiye siya wanu okoto. Ubiye siya wanu ujane.
2: Ayo ja.
0: Wato uwe ni mnyamu na nanu mahi mfu. Na nanu mahi. Sese mudi mani mnyamu di ama. NDC ni MPP.
2: Ishi yako wa yonkoto.
0: Na MP pa mua. Ishi yake urade.
2: Amen.
0: Na MP ba ukuro mua. Uwa hene. Uwe nye bibi ama uwasi wa. Usa eja hako bono kurono. Ha? Na wanyina chia ponchi pa na pempe mbong
1: apapu no
0: ujai pa jina huwa sen kesi yeti yini
2: ajwa yeti sen
0: na onyine ama ya chino
2: miya
0: sadi ya si MP pick up to
2: se wanfe mko
0: MP isu wako enyi na ano amo itili abuti ama doka
2: amwe
0: kwa suye dini wako asino na diya niya wadi ya kafa ene ni mkwa ingini ilo watia kondishi msu doktor ablani sema na intere kondishi
2: ajwa wansu
0: isen
2: Jesus enu kure se mo.
0: Na condition ni sey o.
2: Anyo eja.
0: Ani awia ya saka cha ni sa no pan shoshe. Awia shoshe. Enumre shoshe na wa hwe awia we ya egboyi. Na yesi num shoshe krachi.
2: Aso be.

0: ɔhene Akash no Benezan ndi yin from India Ethiopia ti the whole Africa the whole Asia na ye continent baako eno na Nebuchadnezzar edi so tieniye pa ye me pese me de bible no bi we na hu Africa enhyira ene ayemye no woda onyankopon ewo mahwe Nehemiah chapter 12 verse 27 to 28 un se ye di jula fashe Nehemiah chapter 12 being in term 27 to 28 odifo Nehemiah etre dum yenu ni yima duo no so kwa duo twi
1: just mo say ofesio no dura I say
0: kwa
1: na ora je ofesio no ohwe mon fri wona bia sa reba de won reba na ode asenyum
0: wo me aseda
1: enyum
0: ene no
1: na wuro
0: na wo
1: minta ne ankuten
0: asenkuten
1: edi odura
0: odura di adura
1: no
0: adura adura festival
1: ah ei odura dura fashe no
0: ishenge urade
1: amen
0: o saga na yedi adura fashe
1: an ekwiapemfo dura
0: ishenge
1: amen
0: nti adura fashe no na kanya abosumsum o ye nana no na ya abosumsum
1: sa
0: eduru ho a ye prapra gotem india ai israel fo omu yi gotem edodo baby a fin bia won somu ye nana no na ya abosumsum
1: sa
0: eduru ho a ye prapra gotem india ai israel fo omu yi gotem edodo baby a fin bia won ye boabo
1: de nyum
0: hallelujah na nyum de akire
1: ngune
0: na omu di nwira na kogu kreti ase yale bia eba no nwira ne besi kwan enye nwira ne besi kwan o omu di tikrom eduru dwira fashe no a omu di tikrom ene iko nkura cha ye nananom bi omu ye eduru dwira fashe a omu dokro no prapra kro no nyina adi nwira no kogu kwan eyi kreti a ese omu di si typhoid na malaria na na omu kuron muwan na ntontom everything every corner
1: okay
0: nti adura fashe ewo bible
1: sa
0: ay duru ha enya bosumsum
1: de bi
0: nemum ye de tikrom
1: sa
0: ah yen africans ye ne yedi
1: ye ne yedi
0: exodus 30:34 kan ho
1: exodus

0: sɔkɔ bɛyɛ mpa wi
1: wode wanhwɛ yɛ wobɛkɔ ntam
0: deɛ ɔte isre gɔnkɔ o wa wote ampa wi
1: wanhwɛ wobɛkɔ ntam
0: Verse 1 no can send me.
1: Verse number 1. Job so dey go pon so onyina ni free ni so.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wo kwa?
1: Enya akodie na oda homo oda sani.
0: Akodie o, ana da homo oda sani.
1: E wa sasi so.
0: E wa sasi so.
1: Na dzo penina.
0: Enda oda sani nya.
1: E dzo penina.
0: Dzo penina.
1: Sa akro pro ni hu no. Sa openi hwe na pa de kwan no.
0: Sa.
1: Sa do ma medibo so mi hu no.
0: Ah.
1: Wo bu ho ana jom.
0: Verse 17 say say.
1: Verse 17. Wa so oda sani ni hu.
0: Oda sani ni hu.
1: Na
0: jero si no pa.
1: Na hwe da.
0: No ne wo bi o ye be wonu mre ade abache ne ho ye be won nepo ni wo bi ma me tie mi abrante awu mi tinya wo dia e wi ase nya wo dia ene ti David si awurade e ma me hu mi nkwanda aka if it's a Job chapter 10 verse 22 chiro ne kanse
1: Job chapter 10 verse 22
0: chiro ne kanse
1: sum ka bi na ti order sum
0: the sum ka bi
1: as order sum to
0: sum sum
1: the
0: kanse ane ha
1: sum 14 why no oni po ba wo no ne no how ma
0: how ma ni fa fa e be do mi
1: ni ho
0: e be do mi bi
1: no twa
0: asike ni ni je mo lu
1: 16
0: Osikeni ni dwana no mo Luke chapter 12 verse 16
1: Luke chapter 12 verse 16
0: Osikeni ni dwana no mo
1: Ade fudepe
0: eh
1: o mebi se oni pe bi o ya de first aso abe
0: aso abo
1: pi
0: pi
1: no su ntim se
0: o su ntim
1: ya dan

0: kra kra kra suhuma kra nkoko a omuduru kononwa ne eja wosi won ba ma tumi jina wa wapo adwuma 5 no wa be jina won otumi jina ho ye to dam na ma ba na dweten
1: ei
0: efie nye ti babo ne se sa obetena bonten no is better than sa obekofie na wono oba tokopeni
1: atena dan
0: akotena dan no oba bi ni ni kru nya akasakasa be ma no to ne sa pew ono so fine market flash tv 50 million ya blantie na kofira onye ntua ka nwie ye no banan
1: da boom
0: ablantie yire wo ban ko ban ye ni nyina ye fita fita eno maka kan wade sem na ketese na sa akotena wade na se ablantie na yi flash tv na si baabi akoto etikompo ni bi flash screen na ablantie ni daso tua ka daso tifli ni pem na di bedri ne okofri ne wo high stream wo se high sense wo se every month bi aye 3 million free na katuem eso tv no yabo no wa ya wo nye screen ni bi mfanhye so opo adwuma no wotena abontene a nke di tv da so si ho eti na bible no se sa wono wo ba ntokwapefo ebetena da ba komudie ene nke abonche so tena eye
1: eye
0: verse 19
1: verse number 9
0: Proverbs chapter 21 verse 19 Chronicles mbi
1: ase anwea pradada asase so tena ye sene eyire nyifo a nebu nyu nkyentena
0: hallelujah
1: anwea pra
0: anwea pra la la tsesere so awia wo ho no e ho tena eye
1: sense
0: se oba oye cause trouble abetena dem tro kron kron se de wanya yire ne no wanya de pa na so na de
1: ya de so how
0: isha ke urade
1: amen
0: babo ne se se wo no ba bo ne betena de ande anke eyese wo kotena sene so
1: anya pradada
0: uni abatie na tie ne yepa awade na wenya bia uhu ni sa no bra neji Isaiah chapter 4 verse 1 say Isaiah chapter 4 verse 1 okemi ose ebidua
1: Boy,
0: what's the same?
1: Namasum, my crew, Daku Akase. Ye bedi yen araye,
0: Yami.
1: Yay, say yen araye, tad.
0: Ne, I yato yen taddy.
1: My unfa would dee in 2 years.
0: Not far would dee 2 years, so.
1: Nay yen in a roof.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Or sister, Elo. Ebedru believe, and my back up, Emma Bako, so dear for ye did 2 years.
1: Ebid
0: ya taught ya, yes. Was the same, my yama mebrene, abue, ubias, no bewadi. Odi na ni we blap hallelujah
1: amen
0: aban kwa bi a yehwie gu ne ho a hallelujah
1: amen
0: tie ni yepa ema bi tie tie mema bi ma mala se wa nya abotre obesha kwamfo Bible ne se sha wo ne wo ne ba ene anka se wo tire so ko sha pa bi Genesis chapter 18 verse 1 down we all na kan wan ko sha ma papa bi ati se sela no ba halu apa bi tano ye na cheni wona ma mi sela
1: ti asama Isaac wo ho boshe
0: Isaac
1: ho boshe
0: boshe
1: ni ye no ho che Abraham wo
0: ama kuma ko
1: na urade
0: urade ayi no ho che Abraham e wo
1: mamrim
0: mamrim popo ne
1: ni ntum dampo
0: no na sabre no Abraham ati ni ntuma ni no ewi akete
1: na maani ni so hwe
0: na ebra Abraham empega na din a ohweye no
1: na hwe
0: na hwe
1: merema baasa abegyinjina ni ntintin so
0: enipa miensa hallelujah
1: abegyinjina
0: ni ntintin so
1: na ohun won no
0: na omo no
1: ofri ni tanda apono ni twem ni kakwesi
0: na ofri ni ntuma ni
1: twem ni
0: ka ya won
1: from kase
0: Abraham koto fom ana o ka se
1: urade
0: urade
1: se menya wanim adoma
0: se menya favor e wo wo urade wanim
1: misrawo
0: misrawo
1: insan insan won ko ano
0: men sha wa ko aho
1: enko
0: enko aha
1: ma onko sa nsuo kakra bi mra
0: hallelujah
1: na me ohro mu na
0: ma me onko sa nsuo kakra bi mra
1: na me ohro mu
0: na me fa nsuo no ma ohro mu na se
1: na mo ho me due yi
0: na mo ho me mo rest e wa hanum sei

0: ankoan
1: once abonya befa me nchen hankoa de
0: me koma kofa panu kakra maba
1: na me koma kofa panu yaduane ache o
0: ache
1: genesis na panu wo ho hallelujah
0: amen
1: ntina yesu ba ya ne ne je ho no yesu ni best food pa ye panu ne chena
0: bread of life
1: hallelujah
0: amen
1: ti asemli ye pa e wa na abraham ye den
0: so ba
1: Abraham owura ho osi owura ho
0: kofa panu kakra na ba
1: kofa aha
0: na mo de adwodwo ma koma na enu eche no mako
1: na afi ma to ma kontus
0: na ose ye se de awakan yi
1: na ewa na kofa no kotena se
0: na Abraham ye ntem ko sara ntem madam ka se
1: I want to madam ka ka se
0: ye ntem
1: shala ye ntem
0: fa esam pa susukuru wa miensa
1: kofa esam susukuru wa miensa
0: fiti to tatre
1: fiti na fa bi to tatre
0: na Abraham tumrika ko anantwie mu kwa kire anantwie ba a oye de na ode ma osomafo bi
1: hallelujah
0: de ma osomfo ni bi
1: ewa na Abraham aye fast no bewuru a nantwibu anum ana okoyi nantwia eho te eho ye kama
0: na de ma osomfo bi
1: hallelujah
0: na oye ntem siesie no
1: oh ade pa ne de bafo de ma awurade o ene bi obi kwa so de ma wan si de ate de ode fruit tro draba anye
0: wan je no
1: collection to anya by force
0: ye bi
1: hallelujah
0: amen
1: oye na untumi anwa gai ade ade no me beble o de ene wa gai hallelujah
0: amen
1: ena no sofo bi kain no ofre na ayi loto number loto ayetwa ayani
0: loto paper
1: hallelujah
0: amen
1: utu so twa loto no wie no ena ode paper no efra balance no ti oyi sika no wahwe na loto number ne nyina afra sika no
0: ne akoto ofre
1: eti Abraham ye fast ana okacha na yisela onfa tetre onti tetre onfa panu no ochi na ntwie ma Abraham yire sela ana sela ye fast na ye den
0: no ye ntem siesie no
1: wonder oba papa no no oh what say no say anke gana fuo ma yi bia aka no ale so ka chere Abraham she na ntwie ni dey too much me nko pensis awa bi unim so oba body bi ayama nikuru ayetimode mfo oba bi atumi aya menne be mapa ne maami owo no no ene wone ne nkasa
0: awo
1: oba bi atumi aya menne be ma ni nuano mu ma ene wone wo mu nkasa nanso sela de wanya saa wo bible se sela je namno oje pano no oje esam no oje ehwa no ye fast ana okopopoye na enkwan a sela popoye no otua so ho a wose na abofo ne di wieye no enkwan ne taste nti hallelujah aduane ne denti wo mo kwan no mo fure Abraham se Abraham wo yire sela wahe otua so ho mami
0: verse number 9
1: ehe
0: na obisa Abraham se
1: ana omobisa Abraham se
0: wo yire sela wahe
1: wo yire sela wahe
0: na wo se
1: ose
0: hwe o want to madam
1: o want to madam
0: na o ka se
1: ampara
0: na sene maba wo nche afida
1: the next year ye kwa ye san aba no
0: na o yire sela enya oba
1: nkwan na tre ne tetre machine
0: eh wonder
1: sela bone ntwina mkwan mabusura bofu wo se yes
0: yo ba
1: nti nkwan nti wo se he the next year kura ne be san aba ha
0: Ewurade
1: sumayo wasumayo enkwan ti ebesa ba ha it was the next year shela ye beba no
0: fida sese
1: na
0: na oyere sara anya oba
1: shela ho kekanti o afa what would the reason wana e ma oba bi kwa awuase a onwo no afa wa usa de no the reason wana oba bi kwa wade ase wanya wo no so hallelujah
0: amen
1: eno ma nan wo tro yi mu a ama oba kwa wade ase a na wo ho odin
0: o de bi ni din
1: hallelujah
0: amen
1: de di kan ebi ayale
0: yade
1: wa wodie mu hallelujah
0: amen
1: ebi si wo bible mu de tosu mi no sam sabe no wo si obi a ko a amumu ya wo obi o ya abortion ya abortion no a pieces where you want
0: oyi
1: ai form 1 way 2 form 1 way 2 form 3 way 3 form 4 way 4 form 5 o wale a ewurade tumi dia wo twa so hallelujah
0: amen
1: ana uyo bia uta kasa tia nimpa bebre ya obi ya newe mo bon no o kire no ho ahantan ompa nimpa
0: ei
1: hallelujah
0: amen
1: uso urade tumi da wotwe aso rahel
0: rahel
1: subai ni bi urade da wotwe na so ejanke urade
0: amen
1: ti asem na tie na tie ni pa ana oba be sia so ajiji nkofu okunu no eno so unya wade awurade tumi de awo twen waso usase na wo de sabra na ye wadwuma ono no Exodus 20 hallelujah
0: amen
1: babo ne bakire abafo ne didi wie ye no wo mu tia wo mu anu mu wie ye no hallelujah
0: ya fidase se no
1: afidase se
0: na o yiri sara enya oba
1: o yiri sara na wa de en
0: Esther
1: chapter 5 verse 1 abofo ne didi wie no oba papa obowura ho ah oh abofo ne didi wie omo sesela the next year ye beba se wenya oba papa ne nantena abrantie unkwa na adu ba wiase nyina no ubenu hu se oba wiase eti na bible ne se ayesa blantie ubetra bonti so sesa wono oba wo pantokwa ebetra je eba papa bi ti se Esther chapter 5
0: Esther chapter 5
1: ebla emuye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1
0: verse 1
1: mhm
0: eti fi asemo se Esther ko ohini enim
1: hallelujah Esther ko ohini enim
0: na da atoso miensa no Esther she ohima ataade
1: o she ohima ataade
0: na okogina emfie emu fam
1: baby
0: abanwaso ohine dan no ntenten so na ohine te na hinwa so wo
1: isage urade
0: efie no pono no ntenten so na eba se ohine ni hunu ohima Esther se ogina abanwaso onya nanim enmunyam
1: onya nanim de
0: enmunyam
1: onim oka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabre no na ablanje bi asori atia juwa busia no isa gaura de
0: men himan
1: eti na ohene ne nso o ti kromo no na wahisha na e de ama ema owali wo mu nyina eti sa wo blenduri na wo forso na ko ohene ne ho na wo ohene na ntene ne poma anhwa wo so a na yakun eti sa blenu mu no a Haman e soliti a juvu ono
0: yidafu ono
1: hallelujah sa blenu na ohema Esther na enuru de so obekwa wo ohene ne ho
0: de bi
1: nanso Esther de ne kra to ho sesa me ko wo ohene animu mpo na se me nya adom wo nanim na okumi mpo a me pe sesa me manfo bo mu nti Esther de ne kra to ho ema abusua no na bible se ebla wo ohene no ehu no no wo tene ne poma ehwe Esther so
0: nya nanim mu nya
1: oba papa no ode ne kra to ho ema abusua no oba bi tume wo boso miensa no wakoto akora na mabema no de ne trabo
0: jobe
1: oyo widi ni kura asre bonsam
0: ei
1: sede oba tan ne ne ba babro se ye fane sey akoko kura mpo no akoko akoko hallelujah
0: amen
1: abo akoko sede osi ne ne mate enipa utwe mu ana abo akoko di wachi ne manti
0: protect yom
1: ba ta tumi to ne magu bosome isanga urade
0: amen
1: ti asem na tie ne ye pa wo ohima Esther wode ne kra to ho ma busia sister se ukuna juma saya wode wo kra to ho ma busia na na
0: ebisa wo
1: hallelujah
0: amen
1: sister ne ukuna juma saya nti babo fo ukuru beduru fie sesi no na waduru no ya wofufu adie wiya pepem de asie wiya mama na wo ne ya tamakosu ne ya kopen kra dokro bunch bunch ha mienu enam ne ya tai 20
0: ti
1: ya jima ko twetwa hallelujah
0: amen
1: oba bo ne de ntew koma ne ntew dokro koma ne kuna odema ne woro kunu na ahwane bɛma adwuma sɛ ya na nkyere na wie ya no no sister babo ne sɛ de ya kɔ no ɛbrɛ bi bedu a ɛma nso bɛsusɔ bɛma bakum
0: kasa ye beto ye duane ya sɛ ntade
1: Genesis 27 verse 1 sɛ bɛma wan kɔhyia wo ba papa ne sɛ wo kɔhyia wo ba bi te sɛ Eve a efe efe oh so see if who do ya ba no oh who said ya ba no efe what be the ya dey oba bo ni bo ho a adoma bi e betwa mu bi a obefre ene yi asentuma obetwa no ofade wo change ofa kojo chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
0: twa
1: e yi asentuma keke Hallelujah.
0: Amen.
1: A yes into my cake. Ah, ni kura ntwa manu no. Okwa yie ne baaye no. Oba besi akoda. Ne hunu oma pa we oba besi akoda ne hunu oma. U sha sie se wu yi a 12:30. Anadwo. U be yie begba no pa 8 na uda so wuro.
0: Hey.
1: I say soje ni a okopata Congo war.
0: Ey wa she.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: To me, my bear made in a new show, you shall light ya. Bear made the whole bubura, bubura, bubura, bubura, bubura, bubura. Tienet, tienet, yepa. Genesis 27, verse 1.
0: It's if you ask me, Jacob J. is Isaac in Shira.
1: Is that your daddy?
0: Amen. Now, Isaac,
1: I'm conscious of Bob Bonnibi. Oh, Genesis 27.
0: Na Isaac bo akokra na nani so ye
1: kufu kufu kufu
0: na ohun ade
1: Hallelujah na tese ye normal unyina e wose wani ye kusukusu
0: ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne se
1: ana ofra ne ba panyi iso
0: ka kire ne se
1: e ka kire ne se
0: me ba
1: me ba
0: na oje so se
1: aha
0: hwe minie
1: minie
0: na o se
1: o se
0: eja
1: eja
0: maba akokra
1: maba akokra
0: na minim mewuda
1: eda Midi be free wi ase.
0: Afei
1: afei me ba.
0: Fo ase de.
1: Aha.
0: Wagyan.
1: Eh.
0: Kotoku.
1: Mhm.
0: Na ko na wagyan ko nwuram kope hanam.
1: Na ko nwuram
0: kope hanam brem.
1: Kope hanam ebrem.
0: Na no a akono aduane.
1: Hallelujah.
0: Brem.
1: Na no a me akono aduane se de ampe.
0: Brem. Na minni.
1: Na minni.
0: Na me kra inhira.
1: Na me kra anya de enhira.
0: Nsa na mewu.
1: Nsa na mewu.
0: Ebra Isaac rekasa akire ne ba
1: isa ona. Na ebra Isaac e kesa asem wo ya kire ne ba isa ona.
0: Rebecca ti.
1: Rebecca yeri ai.
0: Oti.
1: Oti. Tu azoi.
0: Na isa ko nwiram se oroko kum nam na aba.
1: Aha.
0: Na Rebecca ka kire ne ba Jacob se.
1: Na wona oba agboni no. Ofre ne ba no. Ano ka kire ne se.
0: Se.
1: Hwe matise.
0: Matise wo jare kasa kire wo nua isa se.
1: Isanga urani.
0: Kope ha na mbre mi.
1: Aha.
0: Na no amako ne dia ne.
1: Wo ntompo be urani mu.
0: Na minni.
1: Enti ye onye fast. Mbwa. No nkochi. Onkochi de. Mponchi ni bi mra.
0: Onu akono duane mo.
1: No mfa no akono duane.
0: Na
1: enhira na jesiesie no. Akora no mfa nkontompo ni na da. Enko ji free ni nyansem. Oba aboni. Ya wa ma aboni bebre wo ho a. Wo mudi nsem de awura ye metri mu a. Ena ye ma ne kura pa ye papa ni mahwe.
0: De bi.
1: Bema bu ho ye big mistake. Oto bulu nyataade a. Okona nkwala na da na odi ama ne yire
0: sori afama
1: je nkwala ne sori afama wo Hallelujah
0: amen
1: ade a kina so oba nkwala ne nyane no odi ntade ne sise omo ana ofrefro makosi kwadwo kwame ama afia atade weje hwese beko wa onka se eno atade amu papa de bremu o se bra bronya atade bi amede bremu Hallelujah.
0: Amen.
1: We say we shall say any more nana nkwalano nkwalan de jo eh ma wa ya de mata de ya odi bra mi de efu. Eti nkwalani nyini nyina wo munim se bro nyantade ni nyina.
0: Wo
1: maami na eto. What this school fees no be friend ba ga na ka chese wo ko no yiro husu ade. Wo hu bra wo papa bre. Hallelujah.
0: Amen.
1: Wo hu bra wo papa bre. Me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma o na fa ko sua de no kodwo wani onya sa obeka kire ne ba so wahu bla me bre
0: wa hwe
1: hallelujah
0: amen
1: eti akura ne peja peja o peja nyina no onim se
0: amen
1: e sha ke urade
0: amen
1: ani ti na me hey me to meet pa kora kofi na me kora se nkola na da isra gewrade me de beto amade ache hallelujah
2: amen
1: any yen say hallelujah
2: amen
1: any yen say kokra man fele so be ye wa Osun fele so dia sa obeta so papa anyehwe a
2: bani anyehwe
1: a ohun se black man e bubu sa be na na che sa adwonbodi abadi tirim
2: pani
1: e be ko go de enko kona
2: kona
1: eti me me di bofuro tukura duru fie na me kona se nkwala da me de beto ho ade a che kura se ya de beto bolem Isan kengura
2: amen
1: eti me me mani mission wo mo mami me me ma wo ma me tukwa busum ye no kru bia mfrɛ ne musa no hallelujah ba mi sim firi nkranse me ba kumase a menya call sa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopem se ma ba bi duru kumase a ma fu ka akura mi kofie ne ebusa ba bi a maduru hallelujah
2: amen
1: ana no nam kachere na nam ne mwa fi din koma nam se upa me no mi ne yempuna ne na obi ankosɛ ne yɛnkɔnkyerɛ nkwala ne yɛnhwɛ yɛmie no de de nkwala no bɛfa hallelujah
2: amen
1: me kɔ plani bi tu ne so na nkwala na jiga ah sa na kan sa no ma yɔ ma me so wak oh ma me kɔ plani o wamfa se ba kwa frɛm da he ti asɛm bi ama aka wo ka yɛ kra me kra ma nyɛ ni mpo da to adwunu ma hallelujah
2: amen
1: pa pa pa Abladie, we are least mistake. Why show you that? What do you say before? Because you are bad bunny.
2: Say Rebecca.
1: Bad bunny, bit to say Rebecca. Hallelujah.
2: Amen.
1: Now, because you are bad papa, bit to say Sela.
2: Hey,
1: Sela, no ma. Yeah, sister, we walk off Sela too. So, she can't do kudam so. Yet, can you know what? Because Sela, Abraham friend, catch any song on your day, and now you're fast. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ena mwaba anu sunti shenshira kese ya. E uradete bae fiyo. Eno nene azikibe filimu. Jacob. I want to atu aswa abe pimi David so. Ah yesu filimu ye di adi.
2: Bae.
1: Azik. Nungira. Oba pape bi. Eno mebi ya weye yenti. Kushia wabaya biti se Genesis chapter 39 verse 7 na. Uka ywa Genesis 39 7 na. Ukushia wabaya biti sa Genesis 39 7.
2: Genesis 39 verse 7.
1: Genesis 39:7.
2: I say, na eba se echire no. Joseph wi a
1: yiri
2: ti ni so no.
1: O si wenya bia so mu ye. Onua ba na okuru pa won na o. Sa nyum na mi de se. Isa gaura de
2: min.
1: Ti asem
2: ni
1: ye.
2: Na Joseph wi a yiri tu ni si ni so. Na o ka se.
1: O ta me se ni
2: ni de
1: ya san ke hwehwe. Ni di tu ato. O de ma DJ mpre hwehwe. Shebe mwa. Ukwa shia wa babu wani bi 39 verse 7 Genesis. What's this saying?
2: Na eba se echire ino.
1: Aha.
2: Yosef yile chile nisi ino so.
1: Ehe.
2: Na okase.
1: Okase.
2: Wane me meda.
1: Oh, nikunu ni wo. O babu wani. Nikunu ni wo.
2: Ni wo.
1: Wangu ba ema fufro.
2: Ase wane me meda.
1: Ase Joseph wane me meda. Fiso ubiya ni vyo.
2: Biye ni wo.
1: Bema bia wale yire tia tia buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba len na sister yi je sika mani enti sister yi won fa ne vote na di card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne ji sika na no de ba no aduane ama bema foforo hallelujah
2: amen
1: Isa gaurade
2: amen
1: be man be da wie di wie a lord ta ne be oba ne kru ta wura twa abona furum
2: white no
1: na waka che sister se ko hu fie wura no na je efie ho toilet key ni mami
2: wa hwe
1: be ma kwasia
2: ma oda
1: jimini Isa gaurade
2: amen
1: kotosa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
2: kese ni binu
1: hallelujah
2: amen
1: no dia waje ne kuna ja no ho bo brado na sister de ya nkwan ya ma be ma fofura ah sister ani tie urade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wo de be ma fa sa akwa we zo a enye kokura na wo be nya to wo furum
2: wo be nya
1: wo kokko fo na chi hospital ne hwanum na do so hwanum na do so e ma uko fa wo ba bo ne bi ti se Judges chapter 16 dinala
2: Angela
1: Hallelujah oba boni bi ti sei hwekwan a odi Samson fa so unu se na gana fo ma bi e de yekunu isaga urade se ablanti a wuche ha se wo yire ntan krokro na da a wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadintiri pie ya bati sweetie hello darling makuma mtofia na dia nka wo ya che na dia matumbo ase apopopa uye uso asase krokrowa na da sai wade boni be shewtirima na dwono ana so sa sada no aduane no wade mpintu agum
2: slow poison
1: abranti ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hirashu na yesu kra bible say yesu kra no oje pan no o hirashu ansa no wo bubu Hallelujah. Na yiri di besi ho na ne sagdem na na le yiri sagdan kom na blati etwa me etwa ene de wapopo me obekun Hallelujah.
2: Amen.
1: Kosi o baby ti se Job yira.
2: Ai.
1: Job chapter 2 verse 9. O didi prepare na no. Job chapter 2 verse 9.
2: Job chapter 2 verse number 9.
1: Aha, aha, aha.
2: I say, na ne ire bi san se.
1: Wo da su kura
2: mu die mu ara.
1: Aha.
2: Dumi onyankopon na wu.
1: Dumi awurade na de.
2: Na wu. Na oba ne se. Yo bua ne se. Se de ma jije ntwie nu bi kasa na wo so kase.
1: Do bu no no.
2: Ma jije ntwie.
1: E ma nkwasi afuo kasa no. Enu bi pepepe. Job yiro. Wo ti ase ma Job kai. Wo to aso a, o se awurade ama ya de pa. Maje. Yes
2: sir.
1: O di boni so aba. Masum. O so oba boni no. E duru dia ya din no. O hu asema. O ka kire ni kunu no.
2: Ah, dimi radi ne wu.
1: Ti oba bi o wa, ni kunu adwuma ya, e wo se di osi ne ne ti.
2: Ne pri.
1: E na ni kunu so adwuma se ya. E no so e wo se di osi ne ne ti. E janga urade.
2: Amen.
1: Oba ko ma 1 2 3. Ne ma minum nyina abeti. Ana wadi we dey mintum tran ho. Hallelujah. Kachi mi se ko pa adwuma ye. Kachi mi se pie ja akwadwesem no. Nyemdan be didi ama obie. Hallelujah.
2: Amen.
1: Obetiti be menya. Iti mi se mema wo motra damase. Tra damase from anumila po adwuma 5 akotra damase a. Ame ya so kare an oda so ti damase no. Sa mema no. Ifie nye
2: nye do na.
1: Job chapter 19 verse 17. So ko Job 19:17 na. Bible no kan sem bi. Job chapter 19 verse 17.
2: I say. Me yirim po kini ho me.
1: Aha. O se ne yirim po
2: kini ho me.
1: Job, o se ehia no no. Na me yirim po. Wo ko nya wo ba ti se ya. Ti se Job yiri we ya. Hallelujah.
2: Oh.
1: Ana jokro obema waso ayese. Obema waka isili sa. Abla 1 Corinthians chapter 7 verse 4. 1 Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Kai won. Yan sha simbi. Bie ni ntem.
2: 1 Corinthians chapter
1: 7 verse 4 to 6.
2: Verse 4 to 6.
1: Chura na se sei.
2: O sei. Ojire inni ono ara ni ni pedua so tumi.
1: Sister what ya sham no?
2: Na mum.
1: Ayire ni ni pedua so tumi.
2: Na mum okunu.
1: Okunu.
2: Sara so na okunu inni ono ara
1: so tumi. Ono so ni pedua so tumi.
2: Na mum.
1: E mum ayire.
2: Ah mum fa mo ho enka me mo ho.
1: What is? Oba walefo. Ya. Edura na do a. Okunu pe ba bi awura. Eje se o sign check yansa.
2: Eh.
1: Eje ntuma wan to ama wunti. Ano ma washa koda bo ntle so akohoma bia wa nya ne ne wati asem no oba walefo o se monfa mo ho nka me kame mo ho mo ho
2: gise
1: gise
2: mu benu apene so sem betena ho mre kakra
1: gise mu mienu apene so hallelujah
2: mre kakra
1: hallelujah
2: amen
1: wati asem no because who come Proverbs chapter 30 verse 19 tie na tie na tie na tie ne ye pa anopa sha utie mi a oba walefo Eba usuba anyeti se dilala. Sista wutie mi ema usuba anyeti se Job yire. Ema usuba anya at Genesis chapter 39 no puti fire. Ema if usu ema wabra bom
2: bi Rebecca.
1: anka Esther awochire baaye no Esther de ne kra to ho ema abusua no Sela iri yentem Abraham iri Sela
0: Sara
1: ya oba wale fu anya wukunu nti hallelujah
0: amen
1: ekobusum ba kunni na otwemie nsani na otwemienu ni hallelujah
0: amen
1: ukunu tumi mpega tie Proverbs 13:19 o se sey
0: Proverbs chapter 30 verse number 19
1: o se sey
0: o se akwade kwan
1: ada wiem
0: owo kwan obutanso
1: awo butanso
0: ehyan kwan apum
1: awo pum
0: na obarema kwan
1: ena barema nso kwan
0: ada ababa
1: ene ne yire ho hallelujah
0: amen
1: o fa English Bible na o se kwade kwan
0: wiem
1: owo kwan da butam shape kwan da poso ena barema nso ne kwan barema walefo ne kwan
0: ada ababa
1: Adana
0: yerehu
1: Hallelujah
0: Amen
1: Shakutation wo kukuse ku pese Isakren urade
0: Amen
1: Sister Wati Eti anadwo na wodi wukunu fa sa kwai we so no wa pause ni wukunu wo kunu kra ne vim odi be kwa adwuma ni bibia na dwene nyina sey
0: sey no
1: O paade anya de ade ubiebiem opade a oba pade afiri ne kunu a
0: se de giade
1: hallelujah
0: amen
1: ande o se ye de giade ne saka wie pe no wabo crossing ti Proverbs chapter 31 asema wo ka kire verse 10 Proverbs 31 verse 10 o se sey
0: Proverbs 31 verse number 10
1: o se sey
0: eti fi asema o se oyere pa ayeye
1: oyere pa sister o ka ho ana mami a wutie me Hallelujah. Ukuru ye renwe adwuma obekọ pension aji ni renwe sika nyina na ade bi store. Ene no ma ye otum kotogotogo.
0: Ko Dubai.
1: Ene ukuru aso ayeshi. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora di asem.
0: Penitem.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Bible say oyere pa. Hwan obedin?
0: O say verse number 10.
1: Aha.
0: O say
1: oyere pa.
0: Oyere pa. Hwan obenya?
1: Hwan obenya?
0: Enso ne buo ye sini.
1: Ne buo ye sini.
0: Na okunu akuma danso.
1: Ne kunu akuma ye de yan
0: danso.
1: Odwini ne kunu ho. Ne kunu ko adwuma no wo ma ya. Hello darling, wonam he. U ba ya den na wa chesa. Ye ntem ble fie. Bible say oyere papa no ne kunu akuma e danso.
0: Ne sia de ade ehia no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Genie pa verse 26 no
0: verse number 26
1: o se sey
0: obie na no nyansem
1: oyere papa obie na no nyansem
0: na adoye enkyere kire wo
1: adoye enkyere kire o se da chi nikunu tena sey na o ka chi nikunu sey o ma ne wo ma me ache hallelujah nti hwe na ma ne wo ma me o sister ya nukunu no mate sey yesi wo mo ho kire wo mpa sey yesi o sister ya kora ayale hallelujah
0: se
1: bibi koma won
0: oh yere pa
1: what you say no wose woyere papa no woyere papa no hallelujah
0: amen
1: adoye nkyere kyere
0: awon etechi
1: ebiri bia oche de kru trash no wokyere kyere no hallelujah ninu ya ba ma yale we dia sister no wonye sawo ne mami bo gate no bidia atu no kunu mami bo mu dia okunu ni ya bo mu dia okunu ba ma bo mu dia
0: e mun soso
1: e mososo modi fi ha yi kwan we kwada we ba be ma unim se ofriduem enipa na wu no enipa na hwae no sister wutie me manya dufu dipafo ni brefo sa me se menim oba papa bia owale nikunu ni nikuru di na kotena busua fie nanso sister ni nyantokwa hallelujah
0: amen
1: nkoma anu mi na begina na chika chira omu nua ba ya manse umu na be firifi ya nya kwia oba papa no no tuaso ka 28 ni mfa mpem ho
0: ose
1: kire ya betuaso
0: obie na no nyansem
1: oba oyere pa no obie
0: na
1: no nyansem
0: na adoye tachira ma wo
1: adoye tachira ma so wan tachira ma so
0: onche ni fiefo okra ne ba
1: ehe
0: na oni eni ho edua
1: oni eni ho edua ni
0: na emma sorry
1: aha
0: na ofra ni nyira
1: aha
0: na okrunso
1: oyin
0: ayese
1: ni krunso oyin ayese hallelujah o twaso ho se o yirepa o tene ni sa so tadue mu o tene ni sa ri en
0: so tadue
1: en so tadue mu tadue o tiase se se dra na do ni krun mo emmo adwuma no o tene ni sa so ma no ma kekesi ani ma ne yekrigai
0: o yirepa
1: pa
0: ne bo den se ohunya
1: sister kro tumu ka che ni krun ada obeje mama ni krun ba ko tu ka ye dama mi solo nko Hallelujah.
0: Amen.
1: Sister, ano pe me urari kasa nchiro. Chura sam ne se, ebra bi bedua. Ema su basu sabe ma bakum. Kwa teki wako she. Ema egu nyule mu.
0: Botanica garden wano.
1: Hallelujah. From 26 to 40 years. Se se kwa de 45 ufwa keka wo. Aba kakra 50 ufwa waka keka. Eni tina babo se, ma su be pe be ma bakum. Se ebe di yedua ni ya toya ta die. Wede biya somu ye wate. Wede biya somu ye. Na ekunu na, ekunu bwane. Se onya yere pama ni kuro kuro no ekyerekyere na sɛde ne no ma sɛsɛ wo ya otumi dane kunu pa kanu pe ewrade enhyira wo me number no ɛyɛ 0207 0207 15 75 and a 45 45 0207 2075 and a 45 45 and a 0243 0243 32 55 17 0243 0243 32 55 55 and a 17.

0: Ɔsidi ohumi ene ne ohumi biyo. According to Jeremiah chapter 22 verse 10. Jeremiah 22 verse 10. We are now in chapter 7 verse 1. Ni ya fa shemu wo ho.
1: Jeremiah 22:10.
0: Verse 3 was say. It was say. Ju owufo
1: na munyam no.
0: Menyam no.
1: Esu mom na mun
0: so. Na so na mun so re.
1: So no so. Awasa me. Awasa me bi omu wo asa.
0: Obi ka chiro se we shi asama ya we torofo. Ohun moni na yushi ni panim de ye. Wo si nsu mo owufo. Me nyam no. Na mo musu a, aye esu ma baabi a waya de.
1: Wo
0: se on sam mebiu emehu na wo asase.
1: Yes.
0: The Job chapter 7 verse 1 can say
1: Job 7.
0: Okay. Who we are? Job 4 1. Job 7 verse 1. Okay, say. Wo si
1: akundie 7 verse 1.
0: Ah,
1: akundie na ewo homa odaseni asase. Na ope.
0: Odaseni si we so. Na odaseni na ti se de na
1: nina
0: ti se ba de ni aku na no fechire fe manke che de a wi a obese sabo a on be che wo ho ti fe no obe wi na wa sa fechire fechire se ti ro ko no ni ma akuma so si wo de se won na ti pe nina e bi bi be ko fe ko da corona bi be ko se ko 8 bi be ko 65 wo de ani de hen e mu de ani na wa hu wo de ye san se se se no watwa e na ka wanim hwan na behu eti uko chapter 7 ya yeken ya uko verse 1 no ho no a o kan semi wo ho wo sey
1: enye akundie na e wo ho ma odaseni asase
0: so eti verse 7 no e ho na 7 no
1: kai se
0: eti kai se
1: men kwa ye mframa
0: won kwa e ye mframa won kwa she de ususu mframa on sem frama woni baabi a wɔkɔ otum be fa kumase ya na ɔkɔpie love lungu na ɔne nem no na mbɔkena fa so ɔkwa na ɔkɔpie US na ɔkɔpie Canada hɔ a wɔsan betwam Washington mframa woni baabi a wɔkɔ wɔse saa na woni pa won kwan na te frama wɔkra sɛ wo kwa ba ade pa wɔde wo ba ɔpa wɔse won na mframa woni pa sunsun na woni wɔkɔ not of one you will say me tamenia me makuno munyin fira dwumam me no yin obu anansa osu ya wonwan osa hwe kura woni pa anye bi woni abua krantie to me pura mane bo kan okoto se yedi nsoshi ehuhu a enye asem ketwa ohuni se kue da se de wuni ade no koto de ma na ne yiri suru no ni kunu suru no ne yiri tum bu se abusuafo se da ba ne yebeyi funu no onka se da ba ne yebeyi mi kunu o se da ba ne yebeyi funu no na che se we yi wa firi na blabo mu ai bu se da ba ne yebeyi me yire no ne won ma won ma yebeyi ba ka se funu ya wa yi ano so ya ke funu de ye nyime be se wunu ya o ma sa bre no fere o fere ba ko o fra o da ma en your flaw si wa efe satam do wudi akoye ba ko pe ifunu ifunu ifunu

0: Amen.
1: Ọna na wọchẹ kontọ.
2: Efese fa ba sa. Enye uja ujira na se uja ukuna. Ana ugu awade na. Enso ugu awade muntie.
0: Eh.
2: Ena fofo ugu awade muntie. Bible say, so ugu awade na enya awade no na wọchẹ no kontọ po.
0: Ọchẹ Yakobon kontọ po.
2: Yakobon mu.
0: Wọchẹ no kontọ.
2: Na wa betwa urade kontọ po na watra sase Yeshua. Wa uje jireje. Tuaso e.
0: Nanso ono ne honkafo ne wapam yele.
2: Ọna se, wọso ono ne honkafo o, ade wapam yele. Woni na pam ahyebọ. Fadia ni nkwe na bu gu
0: onwo ben
2: high court wo ko hallelujah e ba mi na
0: e na to na
2: so o twa ba
0: da bi o
2: o se person dey accomplish pressure complaint dodo aye pe
0: e pe me na to
2: na so e ba di na ma ba
0: amen
2: ba bi aban ko fa bi mra no
0: e pe na me na so
2: di ma pa number e ti se sister na black na no ntre se gu awade ano
0: da bi o
2: ya
0: so se di no no na ba ka ye bi aku na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
2: ye sa
0: Etim nhwe mu hwe mu hu yi hohom ho na ntwa problem yire nkotompo
2: nkotompo ti impa awo ewiasefo ene apetesi power mada so wo ho oni cause try ya fa so ma mema no bonka no na komam etu oba di din kwasi asem kakre na komsoro cheke wura
0: ntwa problem yire nkotompo
2: nkotompo ti impa awo ewiasefo ene apetesi power mada so wo ho oni cause try ya fa so ma mema no bonka no na komam Etu oba di din kwasi asem kakre na komsoro. Cheke urade din. Wo se urade ni wo twa no wo ne. Ndo 13 po.
0: Mu ni
2: wa de ye ni ni. Na wa de pa fi. Ma mo
0: se fo
2: de. Ana wa de se ye fo de.
0: O nyakopo bubu ona ten.
2: Obi a wa ja me yire. Obi a wa ja ni kuro nyakopo bubu a ten.
0: Yes.
2: Se urade pa wa de ja ye. Me a wa de se. Am a friend a ade.
0: Sa.
2: Cheke urade din. Wo se
0: Muni awade ni.
2: Muni awade ni.
0: Na mungu awade mpa ho fin.
2: Na muni munyi ade ade.
0: Mungu awade mpa ho fin.
2: Etimi nua. Sofo a. O church member. Aba chirechire, one ne kunu. Aware so mu akira wo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka kira ne sa wo ne sa ba ko tu senti du a wo ntwa. Na onko ko ja ne kunu no. Sofo wo tie mi tie ni ye pa. Bible sa awade ye ni ni ni.
0: Me yangu awade mpa ho fi.
2: Ma yangu awade mpa ho fi.
0: Nyamamafo de.
2: Na adwamafo.
0: Ene wale se.
2: Ene wale se ye fo de.
0: Ene
2: e ma bebre. Egu awade mpa ho fi.
0: Yes.
2: Ye kru no ma wale wale wo akotena burukire. Wotu kwa jale kru wo gana akotena burukire bura jaman.
0: Sa.
2: Be ma so jale yire wo gana akotena burukire bura jaman. Enkra tanti.
0: Sa.
2: Wodu obi awale wo ha blo wo kunu wo ha.

0: abusuo wo hwa tan enten nyina
1: sa
0: tokwantokwa bam because na ne agya no mo wale mo firi wo mu na makopa ba bia ta ti ablante otiwa fi na nyawde pro na bi patena na anu beguye no emi ma me pa
1: amen
0: me ni aba wudu kun akotena abusuo fie bo pofoforo hallelujah
1: debi confusion
0: na confusion ba ba ho wose na ne agya mo twa mo ho bomu a monko enani eja eka mu bomu wiya monte mo ho firi wo mumu na monko pa baabi ntena
1: sa
0: monko ba mo sesen mokokura na mo ba puto na mo bedi a ewawurade nsem
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: tuaswa
1: wasi yenti ni baba jana jana nina ho
0: ni baba jana jana nina
1: wo nako fa
0: na gena wo ko bata na yire
1: wo nyina koye honam kro
0: na wo nyina koye honam ba ko
1: dina wo naso nya baanu bi
0: hallelujah
1: amen
0: enani eja ade moma awade awia mo ya honam ba ko awalefo mo nya honam ntia abrancha ya ma wo yire fa ofun kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa ya ma okunu fa ufun kakra adwom bone tie na oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun
1: dabi
0: cheke urade dinna
1: amen
0: adwom bone ti oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun wo so mbe no ba ya ho number ko ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyere wo hallelujah
1: amen
0: se de ntumi mu ni padua no sa de urade so kasa kyere wo urade wo fa ye bone che no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya yafum awurade wo ye mabɔ hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sachira ya dwen awade e ye awurade amɔ sɛ enye problem o na sundi pa ne ye wo

0: Nkuna
1: onware bio
0: onwale bio
1: anya saa
0: anya saa
1: onsan nko ni kunu nko bom
0: onsan ni ni kuru dada no
1: nko bom
0: enko bom
1: na oma okunu nso na oma okunu nso nya ne yere
0: ma okunu nso nya de yere
1: nya ne yere
0: ti asem ni ye pa atebu de be hu ni pa bebre ko bo nsam jem awu awade
1: onwade
0: Osi waba enyai nukunu.
1: Na si wajanwa.
0: Si wajai nukuna.
1: Onwari biyo.
0: Onwali biyo.
1: Anya saa.
0: Anya saa na
1: so. Onsa nukunu nukunu.
0: Osa saa. Osi waba saa wali biyo diya. Onsa nsu ni nukunu nukwaya biya.
1: Nko bom.
0: Mena mchuro ye.
1: Debi.
0: Utu asu sansu na.
1: Okunu su.
0: Okunu su. Nyeng. Oje. Wawali. Okunu su nyo. Okunu su e jayene yira. Onu su ni na. On sene ne nukunu ne yele dada no nkobom
1: so pese wali biem dia
0: la wotu asem ne so a insha gaurade
1: amen
0: eti o se dia obe wali dia ye gai no no
1: wase awade
0: hallelujah
1: amen
0: verse 8 no kai homam
1: ase na nkam kire esejafo ne akunafo se enya mawo se onto se me na se
0: ntumi
1: so onware
0: hallelujah awade ho asem na mo mudi agba oba bi asori ano apake ne no ma baba bi asori ano ati oba esia bu o wayere no odu no ma basaba bubu awade mu nta kire o se kan la ni kire o wana
1: sa
0: bi ho kan ye fami ebie ni nkire nipa me nimpa hu Malaki 2:14 o se sign
1: Malaki chapter 2 verse number 14 o se na mu bisa se enam de enso efi se urade aya wo ne wo mrante bremu yire ntem dansini
0: hallelujah
1: na otwa na ona otwa no nkontu
0: urade na wotwa no nkontu bo no o bisa o se urade aya wo ne wo mrante bremu yire
1: dansini ɔno na wotwa no nkontu
0: nti hwɛ ne wantwa awurade nkontu mpo
1: nanso ɔno ne wo nkafoɔ ne
0: wapam
1: yere no ɛnyɛ baako na onyankopɔn yɛɛ wɔn ma ne honam na adɛn ntira sɛ wobɛwo mma a na mesuro wɔ wɔn mu
0: nhyɛka awurade ɛfiri sɛ ɔno nyankopɔn ɔtaa wale guo
1: ɔtan
0: verse 16 no yɛ saa no kan
1: saa
0: kan wobiɔ hɔ ma 16

0: for a one quotation. But turn radio so 12 o'clock to 2 o'clock. Ebo adansi yankuwa. Adansi yankuwa. Quotation ba kuse so fu ni nibi. Ene yawa ene yawa nyafu ne nkwasiafu a ene kwasi ba tafu. Jurade. Ote ko ta ne sha wotei. Ya fridge mo mebwa. Egubotrum. Ya toni tie tie aso. Isha fridge. Ketu ane wum na nsidi. So fu otumi tumi de ji 2 million.
1: Kronu.
0: Na mo aso na motom nyum adanu Yesu beba no danu nipa boni beyeden danu nipa so ni fit friend kwai
1: na atam
0: e ti adanu no mo aso fo we nyina echi no
1: na mo
0: kwai oh Lord Jesus na ukai danu nipa boni beyeden danu nipa so ni fit friend kwai
1: na atam
0: e ti adanu no mo aso fo we nyina echi no
1: na mo
0: kwai oh Lord Jesus na ukai wa wose bala sofo ne elia
1: elia an
0: wo mudi sie ne mebo a acha se nya sofo ne nyina ne fra urade o
1: dabi
0: na wotu asem ne so a
1: sei ana elia tipini o man
0: na ana elia tipini o man ne nyina
1: ntan beka se
0: na ba wo mu chira beka se
1: dabe na mbe yim nsem
0: yim dabe na mbe yim nsem we mu dabe na mbe yim nsem we mu wakosi
1: se urade o
0: se ne nya
1: ne chi
0: mudi
1: se
0: bala so a
1: ni ne chi
0: musu munyi
1: na o man na mu ana sem
0: ne o man na nka hwe
1: elia ka
0: se elia se
1: Me dear. Menkuara me ni awurade difu a waka.
0: Menkuara me ni awurade difu a mai dear.
1: Maka.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na che se we Jacobo difu o. Ana hanu ma difu.
1: Ana baale difu o.
0: Ana na o se na menkuara ni o Jacobo difu a maka.
1: Ah na baale difu o dear.
0: Na baale difu o dear.
1: Aya merema aha aha na aduonu.
0: Ishake awurade.
1: Amen.
0: Na che se wo hwe system no mu a. Atura difu o no edo so sene. No kwale adifu o no. Ejake urade.
1: Amen.
0: Fiti Old Testament in the fiase.
1: Aye.
0: Na atradifo no, ahom na wo amoto wono ti woye. Consultation fee. Special oil.
1: Moto.
0: Protocol
1: oil.
0: Oil.
1: Moto.
0: Destiny oil.
1: Moto.
0: Uba menche ya, uba tu ya 6 million.
1: Aye.
0: Na wato oil 2 million. Wamo omo ya sane mabe ni straight. Na sofu wa wofro ho sofu na wo ye we senti wani ngu. Ni yenya nkwasiafo mi edi sa sofo wo nyina chi. Ana nipa na yete sa moa ye ka won. Ana nipa ba wiase na ayete sa moa ye pam wo mo nantwie. Ye pam liko bankum a. Ni ye pam na banimfa. Eti Yesu Kristo gya ho hwe moa no hwe Jerusalem. Enipa no sɛ dia, enipa bi yusu wo mo ayɛ wo mo te sa moa. Yesu Kristo bwana ni na nisio. Osi Jerusalem, Jerusalem. And pray na kame pe se. Akame bwabwa mumu, tisa kukoba ata bwabwa ni badu. Nesu mumpe.
1: Mumpe.
0: Ye keshi ya mushi mumpe. Hey, kalva yento nsio nto nyadu ento kwensu seyi. Hey, nipano wong koda. Obese uchi intim ninsa.
1: Aji.
0: Ukope kubangwa edu so ne winim epa kekedro ne wintia no pepre edu gubontuam edu sano asano wo hu se waye bibia madu
1: kwankire
0: tiene tiene yeba bro sami yense nkire ne o hwe ko Exodus 7 verse 8 to 13
1: Exodus chapter 7 verse 8 to 13
0: na yama nipa hu bibi
1: eti fi asoma se eron poma poma
0: ha Kristo sum no Uba mwa, eya ni tiyo.
1: She.
0: Esha umu wani te. Esha umu wani bie. Uba Kristo mwa, wani bie. Wani te. Ene ni pa bebre, Bible say, you shall know the truth, and the truth shall set you free.
1: Free.
0: Uba wunu kura no, nanu kura na mwaya wa jishye. Ene wuni mse, ene adani mkonto mpwa, nipe diye chileti, ame nipa ya mkwa wa Kristo sumwa.
1: Ame ya mkwa. Slaves.
0: Na oba besia sole a wagya ne store nyina to ho Central Market adum Santasi dwom Kwala su dwom Ijaga urade
1: Amen
0: Na what you be a no ntie wo ye 3 million team lo oba besia tum tom ye nsa
1: 9 million
0: Busa ngo se no ma na otolo no mfa so se ne firi mu ba
1: Obaka
0: Me wa ni kunu se nam e pesi tu an kwala su kuchu abwo ku ma sister yakub aso we wa hanu nyina sister yakubi